Muna ingo na ningen nga niyo, mamungo man yeno a minyen. Minyen, no inaman na nanidano, mamanin na ne. Aningin, nanuna minye, nanuna ay, mana aning.